0: mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Thursday ojo kerinla. Today is 14/05/2026. Gbogbo eyin omo Olorun Pastor Dekunle Epaphras woli yin lo nki yin tologun tologun emi ni mo nki yin teleso teleso emi mo nki yin pe eku ojumo eku ojumo eku ojumo mo gbogbo eni to dide nle to se ami saju aye ninu aye to nba lo yi wari isinmi emi mo si die lana ohun ti Olorun nikan le se nibo le wa gbogbo eyin omo Olorun e dide e ma bo nibi pepe e kan wa mo e wa joko e wa mo wo mi e ma bo nibi pepe daddy eyin e wa joko nbi pepe yin ibe le ti ki baba yin pe e ku ojumo baba e wa mo yege bayi bi e yege bayi bi igba ti eniyan to ra degbe lati ki baba mo fe ke ki baba yin lori joko ko se nkan kan laaro yi baba ti wa baba daada ni eni to ni oye eni ti ofe fi ya je wa so bo se joko yen mami be se joko yen gbogbo eyin so na church pepe yo pomo ni ninu awon services yin loni be ni emi oluwa so lenu mi oni ki so fun yin gbogbo eyin te ti te saba lo so na church o de be laaro yi fun di kan tabo mi mami se le gbe orin kan soke be se joko yen eyin te wa lori Facebook mo te orin oni silebu meta lati bi dupe lowo baba mi baba re emi no gbe temi soke nbi o e ma mi e ma dupe e ma so ipo se olorun wa gbe oga awon eyan re ni o emi na so pe afo eri afo ajine afo umetume afo dodo eni kan ki le wi yen o seun ana e seun oni o e seun igba ku igba e seun ojo gbogbo gbogbo bi o ba tin gbo mi ba dupe lowo baba mi baba re ipa ninu ipa ati ase ninu ase ijinle ife eni to fun won agbara ogo ni fun o Jesu mummy e wa dide nle daddy e dide nle e je ajo ki hallelujah nla meje a si fi ogo meje ti oni ni 14 ni bo le tin gbo mi bo ba ti le ba wa ke inti olorun nikan le se yo se ninu aye re ikan ninu awon nkan ti mo so lana ti olorun le se oni pe it is only your God that can lift olorun nikan ni mo gbe eda soke Luke chapter 1 verse 37 oni ni tori ko si ohun ti olorun ko le se awon to ba tele trend wa so ana so be se nlo so na church nkan meji le nlo kigbe oluwa gbe mi ga Olorun awon eni to ti ga elekeji te nlo kigbe oni ma so nisin Olorun nikan lo le fun oni sinmi eyin wo le nfe isinmi lowo ogun jija eyin wo le nfe isinmi ninu idamu to wa yen oda mo nbo e ja ki hallelujah la meje wa mo foke bo ba se nfo be ni agbe ni o gbe oga bo ba se nkigbe hallelujah be ni afun ni nisinmi yo ran isinmi wonu re oni lo pe ojo keji gbogbo eyin te ni bottle water lowo ejo e tun lo mu bottle water e mu pade mi lori Facebook Odekunle Epaphras bottle water wo di eleke tabai eyin so na church olukuluku o mu bottle water re lo si so na church laaro tabi ko lo mu bottle water re ni so na church oya aki hallelujah la meje ati ogo meje somebody shout hallelujah seven oya hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo meje ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun Jesu gbe owo mejeji lori mo so pelu ase ninu awon ti won gbega laye kan si ami lohun oke kaka omo won in the name of Jesus ati so yen ni ana done and dusted eti mo fe mu loni ti a tun jo fi gbadua emi oluwa lohun fun oni sinmi e kigbe baba fun mi ni sinmi olorun nikan ni Jesu nikan lo ni sinmi lowo ninu iwe Matthew chapter 11 e wo nto so ni verse 28 oni e wa sodo mi gbogbo eyin to nsise ti adie wiwo le lori Emi o si fi isinmi fun yin. Emi o fi isinmi. Oni egba ajaga mi si orun yin. Ki e si ko eko lodo mi. Nitori oninu tutu ati onireli okan ni emi. Eyin o si ri isinmi fun okan yin. Repetition for double emphasis. Emeji lo lo ri isinmi. Eke eni ma ri isinmi. Odekunle Epafra wa ri isinmi. E so lo si waju ke so lo seyin. Odekunle Epafra wa ri isinmi so te me. Odekunle Epafra wa ri isinmi. Wa ri isinmi o. Odekunle Epafra wa ri isinmi. Gbogbo eyan pawopo, gbogbo eni tin wo mi, gbogbo eni tin gbo mi laaro yi. Mo kede re ni loruko baba ti omo ati ti emi mimo oya gba isinmi. Gbogbo eyin te wa ni side osodi. Ewe la primary school tin be ni osodi. Ni agbara Olorun ibe la lo ni ojo Saturday ni ago mefa idaji lojo Saturday ah pepe yo pomo ibi to ye ka lo ni ojo Saturday to poja a le lo be fun idi kan tabi omi tori pe awon eyan po ju be lo eje nso be enikan ni woli se fun wa lanu tin we in gba nu tin o yin ko leko ati badan la wa tin fi ase lati fi ran se sibe ki nu me kwa pahaya sa ki mo ton oje sa odo Jesu nikan ni sin mi wa ko si asaju esin kankan to le fun oni sin mi ju Jesu lo gbogbo enu mo bi le so owo mejeji ni Jesu fi gbaya to ba lo yewo nu bibeli bairo pupa ni won fi ko be e ma bo lodo mi ma fun yin ni isinmi o so le kini o tun tun so le keji mama to ba ni lo isinmi mo wa bo lodo re so pepe yo pomo ni agbara Olorun ni gbogbo Sona Church loni gbogbo eyin te wa ni Sona Church e mu bottle water yin e mu dani ma gbadura si to ba ti di 6:30 ni isin lori YouTube ati Facebook mo gba Olorun gbo pe didun losun oso gbogbo bi ti Sona Church wa ti bere na na lati show ibe ni won ti gbadura mo nbo pelu nkan kan omi kan be lowo awon pastor ta won ofan si omi owo ti e mi kahala dash gbogbo bi e ba ti nbo mi ba se se ni wema lana niyan afan omi kan si omi afan omi si omi o omi owo re o si tun ni ti ilo anda ajo ni oni lo pe number 3 mo ti ni wa ike lo sake wa ke mo ro mi si to ba lowo lati fi ra odidi to ba si le ra bottle water because to ba pe ojo mewa nkan meta la nse si mo n gbadura si mo n soro si mo n ba omi e soro a si n gba testimony si ma tun se be lori Facebook ni si ma se be lori YouTube ma se be lori TikTok ni si ojo mewa omi yen la n pe ni omi iyanu to ba le ba wa se be wa Odekunle Epafra wa sori Facebook and mo gba Olorun gbo pe didun losun oso gbogbo awon to nwoju Oluwa fun oko ti nwoju Oluwa fun aya nje je mo pe ni gbogbo ago meje ale mo ma se nkan kan lori Facebook o le mo nta se eje nde mo se Jesu a mo fun yan ni isinmi si a mo tun ni ile e won ti ya iso engineer e gbe mama iwole mo si lanu le le pade mo
1: e da ko yin mama ibi te ti wa ati nto lo nse fun
2: Ladi Muhammad lo ko mi
1: Ladi Muhammad
2: Beni lati Jos ni mo ti lo si Eko
1: e gbera lati Jos Odeku
2: mo lo sise lodo obirin kan odun kan atosu mefa ni bayi
1: te tin sise be
2: ti mo tin sise lodo re in ti mo kan ri ni pe ijo keta ti mo de be baba kan wa si ibi be won kan fo si mi leyin bayi pe a je lo obirin yi o mo toju re o emi o si mo itumo re ngba ni ba na je abunde sike fada
1: eni su ta ni won so fun pe a je lo obirin
2: won so fun obirin ti mo nsise lodo
1: pe a je re o mo toju e
2: dada ngbo wa dijo keta won wa ba mi gba osi ati kenken wa ngba won ba mi gba wa won ni kin fi we mo sa fi we oto ijo keta bi mo se lala ipe enikan gbe roba si mi ni waju oni ki mo to lati gba na ni mo tin to tin ba ti to to ba ti di laaro tin ba sun awon na won wa ji mi pe kin dide tin ba dide gbogbo ara mi o kun fun ito yo saba mi yo ni eko eni e sapo eni si te lo we won ba mi mu aso ti won ba mi tele won ba mi fo nu o
0: ah eni sugo awon te nsise nbe anowe bin ba gbo to se ami eni tin dogbo nlo irawo re eni tin dogbo nlo ogo aye re ni bigidi to ba wa ina oluwa ko jagba sit down so e to sara
2: be ni
0: te ba ti wa to sara yen
2: yo wa
0: won ba yin nu
2: won ba mi nu
0: oga o nu
2: be ni ta indi akara popo fun kon risirisi isu ta ba wa de idi suyun mo le to to eme 50 lo ori aga ti mo ba joko si ta ba se ra minerals fun mi won ma ra iyan yo samara nko risirisi
0: ka e ma je
2: ki ma je ma sama je na ni iwa gbadun o da be ni pe boyo mi ti tan lara mi ni bi kini tin ba lo sibitu won fun mi logun o na ni o sanwo ogun ngbo tun ya
0: e ma pastor mi e ma pastor mi e je laye se se mi e ma pastor siga
2: bi n ba se nto eyi to sa sele ni di end in le
0: ko sagbara mo omi ara ti tan won ti fomi ara won so mi ara ti won
2: o wa dijo na wa si wa omokunrin kan be ti mo se ganagan lodo wa ti le ba ti mo ma mo kirun legbe kan yo wa tan olorun ojiji yo a mo pariwo si mi le ti mo wa dide njo na mo ni a wa si o mo pe ara mi o ya bo n se n pariwo kini in disturb mi lo ba ni ah iya ya wusa e wo be se ri igba te wa lo hospital town wa kiyin ohun ri pe hostage le fi mi te yanu bayi ohun fe fun yin ni ororo amo won omo bi ohun o ti se mo ni ororo ta n fin din aka o ti to mi para ko ni waju mi lo ba si mu omo ri minerals lo ba se si o gbe soke bayi mo ba ni ibi to gbe si ti ekute ba danu o wa mu omo ri re nle lo ba mu omi lo ba bu fun mi lo ba ni awon wa sibi bade o da ko ibi ibe
0: in Jesus city
2: e pa won ohun gba won aje akan wa lateko ni gba ti won lo ni won fun oni ororo ati omi yi mo ba ni wo gbe kale segbe mi nbe emi mo ba sun nigba mo ji okan mi kan ni a mu omi yi ni bi mo se mu omi mo wa da pure water si mo wa mu gba mu mo sun mo sa ri pe awon to sere sere ti mo mo nse un ko e
0: olu

0: wa bi binu mi mo ti jade ni eyin o fa ye lara e gba ro oluwa lati seju yi lo wa o ya ko jade lara bi loruko jesu o ya ha ba mi o jesu oro mi do wa re o ba sha Likada yadash Das wodu owa No wa your message is okay Ah Olorun mo lo yo ya yi Won mo ti lo tan Gbogbo eyin ti e tete fura Ti won ti se ase pari ise si ara yin Je mbo bo ba le se ami ni igba meta Ina saju Oluwa oju awon ote n Mo sole kana ina ko ti owo aye jade lara o In the name of Jesus Sit down Mo gbo ro mama yin se ndo mami Sit down
1: Ngba bi mo se lo mi nta
0: E ba lo mi le ba ri to serese
1: Eh ito na wa dabi ti tele mo wa se sere story ta ba tin din kan ti mo ba ti wa nbe mi mo to ni Awon eyan o si mo raja dada won o ni fe kin dide
0: ti e ba tin taja
1: I mo to
0: e yo lo mo to
1: ina ori apoti won ba mi te aso
0: won ti aso le fun yin
1: to yo wa dide yo ni a saso mi ti tutu ni ma ni e o ti tutu yo a ma so mi wa yo fi ma wa ro
0: ni nigeria yi anowo meneke toli abadasha Oni ni mo gbe idajo mi mo so kale Alagbara to yo lenu Ina mi mi mo ya koluwa Ni seju ka tewo yo ma dun jo gbadua aye le Enikan ni ko sesu mbi kankan o mo tara are sa Atewo ma dun ya ya ya Oluwa

0: èèyàn mi ni ìka ènìyàn wà wá jágbe mọ àwọn mẹta ẹ lè pa náà gbò mi. Ṣáájú anybody joko mama mo n gbo
1: ngbọ wa to ijọ kẹta ti mo mu omi yun boya ito fe jade ni gbogbo bibi wa n ro mi
0: ito jade
1: ko jade mo ororo to wa fun mi mo ba ranti mo wa lo gbe mo fi ra gbogbo ara mi gbogbo ese mi tin ku ririri atoju ara mi lati gba na mi to mo igba ti to mo ta wa debi ti a ti di nkan won wa ni a kilode aso mi otutu ni mo ni rara won wa pe omo ni bottle water won ara bottle water meji fun mi mo wa mu won wa ni a kilode mo ni ko si nkan kan mo wa so fun mo ni a wa si lo mo gbe omi to awusa le mi o mo
0: se awusa ni ni
1: be ni omo just ni mi mo kan fe yoruba ni mo ni wasi lo fun mi ni omi ati ororo ti mo lo lo wa ni wasi yo si wa ba ohun npo di oru re bi mo se lalanu pe won gbe roba wa won ba tun ni kin to orun ti ma sun ba mo kan fi ese gba
0: roba so ni
1: roba na ni
0: dada kaleru o gbe dada kaleru o gbe
2: kaleru o gbe